0: xam nga rab ciirja
1: damay
0: won ñeñu
1: am ni nga ci
0: namba ta jeru ja
1: namba 3
0: namba 3 namba 3 ko gi be pesa ka ga mu alama tete namba 2 ak 3 ko ga mu ngou ne ko mu ngou ne ga sa alama tete namba 2 ak 3 wore ci ta ke wore ci ta ko dadi wore ci age wore ci age number 2 ak number 3

*292#. Pugusin number 1 ang number 5. Gorong 1 ang 5. Number 1 ang 5. Number 1 ang number 5. Number 1 of 5. 1 of 5. Mga girichi galia. Number 1 ang number 5. *292#.

Yele mogere chianye Mbukuse number 4 ang number 6 Mogere chi dadi Number 4 ang number 6 Star 292 hash

292 ash pukusi number 4 ang number 6. Number 4 ang number 6. Number 4, number 6. Number 4 ang 6 order day. Number 4 ang 6. Number 4 ang number 6. Number 4 ang 6. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Pukusi number 1 kokwo agere chito kora ne yote number 1. Yawa.

0: Masih? Masih? Masih? Tache FM, hello.
1: Chamge susi.
0: Chamge baba nyo.
1: Ana chokchi bichu kapisa ka ae jimi. Maindar kwa ija, ija chame wironga taka anam kechi yuta liyanenga kuare.
0: Yes.
1: Yugutumon tafyo swalaminon, turombe ngishyat. Mi kapisa bicho ndugu lama chote kumetia kapisa ka ae jimi. Tarap kurgano.
0: Kungwe misungurgat. Yana mami chino mairabi nicho. Pukuse number 6. Pukusen number 6. *292#. Touch FM, hello. Good morning. Touch FM, hello. Chamge.
1: Is the Lumaji Tab Gramona? The most number Gramona.
0: Carbusan Moses.
1: And I'm at one and at Labatan.
0: Yes.
1: But I'm a Jubilee Magenta.
0: Yes.
1: But I'm a Jara Gramma.
0: Yes.
1: There's a big of Gaja.
0: Yes.
1: But it is Zena.
0: Tulilene.
1: Congo
0: Missimus is Grimwog. *292#, Pugsin number 6. Touch a family. Good morning.
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Mama Chela, can you know me totally? Obiru, command, I'm Simu, Imutecha.
2: Oh,
0: what about you, Mama Chela? Any in Kamara, Negibo Tacha, and Mama Nobunotain scratches, Nobunotain scratches.
2: Yeah.
0: Kita aja let ya no.
2: Ya iwa cha mute aja. Mata sa tara tu ya simo su si.
0: Kita aja mama jela no limba kamara. Ale ni mama jela en total go no mi an ke bare ge biru e mute aja.
2: Oh, stra to ni jo na ne ge so aja ne si mo to go ko ko si simo.
0: Eh, ge ge che ngi net ya no. Kita aja mama no ni en kamara. Oyo. Matungo bunate scratch ya sinyo ugi gola mesige toren mama no na giso buten one day kabisa chita ni bunate wilje agu gile ge ga bi bunate in scratches agu chita ni gile ge
2: nyo to go zuzi mata ga uti to go
0: ama cha to kabisa ni ama giso buten mama no kabisa kya ani girira mo kabisa li chita ni to chibi go ni agu mashabi kabisa ni uni agu bunate kurote ju ba scratches ichu ani tinye mugulel doga amana anwe wo tinye mugulel dak kele ngo biruri mungu eh
2: o tamge baro agilo kutwa ni moyo si utajiri
0: kabisa
2: ogi mo wagi na mye ndo bunu mugulel do
0: ima kabisa
2: ndu si la ngeta ngila ne na giben ni ne boisie na mye
0: kungu ya amu aga na le giberuri mwe mama chela go so unwe game
2: wo ngo yonke to singe ge mo ki ge chemnya che giberuri tu bugi bagenge
0: amen
2: ndu menye tu go uno
0: kungwe
2: na da ba se ali na nye yo mu tengo so de techo kya ba ta ga noin inya ta ga noin no ti so ba na te ti dogo
0: yes
2: pare to bure ma a vir ge yo vir ge do a sa pa ta tor gi tu a ri ja ri gi tu ne man ba go go le so ba go go ne la gi ni mu tu ne na nwe cho ba
0: amen
2: ale gi ge ri na to le so ba no mu go to mi ba ise ne gi mo ko na ta ba ise u di te go no na ngom no te ta go
0: Ima.
2: Amuni loko kuni ngari ita ginyo suko raisi.
0: Ma raisi ye?
2: Nibu mati ino iboro ito ina legito giberu zinembo isi ene mnyeko ganapte enjo wa. Kye nongo tina ginego le tore tonge ite bak mokore ego inya enge.
0: Amen.
2: Ile so muti amuni. Oto oti nisa tama na isa nite nyo na bari ire nyo. Ngo ingo to ingo lumu soko ta eta mungule tamune.
0: Amen.
2: Aya ni bicho mo si ti ni ngwa sa ba uti ni to ngwa nge ko nge to go bicho nga nge to go mate ngo ke ti ge ruona
0: yes
2: ni bicho mo no ma gumbe ti ne ne ki be ru ri ne a ge ga na pe ne tu cho
0: ame ki ga na pe na nye mama chela eno limbo total kongo mi sing mame kongo ile ba man nge ga si to no to ne guren che luget Olai berura no mungu Kuna ga berure ta mungu ne ba ga berure Cheluge
3: Oye
0: Kaiborwe chichi, imyano?
3: Ami kap kwen.
0: Kap kwen? Otuye ni pagak 300,000 Kenya shillings. Hey. Mwatwe travi ni bo chelugit. Congratulations daddy. Pongezi matitilo.

Yes, dagi ke sister mamu tiga batang saita mana agenge majege betu tutia na tanu basu tuga malach straighten betu tabrane agoi na imeja soka bete ge sutu tuga malach eng betu tabrane agoi betu tutia na basu tuga malach kita pria tap kalenjin eng kasar tage tubul ego tumiseng na tanu kasar ibai bigo bun ego tinga gai mute kiat jat ter ter gum nyeke kas kago jal asoka bete agi net ke eng kasar tage tubul ya ge o pik sutu tuga malach o gap komi te ego tumiseng nikit kuga gai mute chikanam ge ag malach bun ibi ngolo baga kosuk ya ak jigo no bi ke mu chu ta ko te tu te kan ngale chu go no bi go bon gori kwa ge ago chu ta ko te mesen ko jaga tinye so en ga sa ta ga tu go te mesen ko mie go te mesen ko bagu bindi ko mie ke ne ga net ke ko mie ke ne ga na go te mesen I le ka ta no lo ga ai ta no ago mie ga sa go te mie mu ji to go en yo ko mie ga skora ak jigo no ge re na ta no ga ra en ga sa ta ga tu no ta ne sigile ni ki mi ta live on facebook ngi mi ji si we comment no ngi tim ni mi te ke be ta no facebook en touch fm .co.ke mu ji we ke be barata ke comment dan gora ago tingge age bindi che kyo chat jeter ter jigibun en kasarta age tol kimaje ke suturane ke taret mure na genge na tanaga ko mbago le ko bun koy mutik yata jejen kabesa ni tagu subka ko ndani na ta naga ma en nyuga besa mure na ngole ki manga na le ki tinda tabia na uni ki mana ingeleji ta ya tu to si mara ko kaya kaya na gne pitch tu to sembe tu seju ago ai big position ni mbale mbale ganyorchi Muradet, no Jomia to Maragoya Gasolin Banarobi, Umiane, Umibo, Yatagino Limbagarisa, Lagani, Kibin, the Kigos, Sinim Kate, Najilin, Kagamaski, Ratku, Kwando, Kagamaski, Tunge, Lagani, Kinoka Rumi to be the Tabranji, Tabriya, Colengin, Gonagam, Renana, Cabesa, Quari, Cabesa, Arizimule, and Yogabesa, Yakimoganale, Juni. Nito Suka Ponda, you got Missing Tabriya, Colengin, Nagana, Murenone, I got Missingole, Maje, Agoy, Maye, and you got Chobo, Jagiberi. Igi mita kabisa kali gigi tepya kwanya kabisa nigit ke nyishak somo lakini gito mana karakter agen gana tanaga gigi mita ngene ala kaji tana jama maya style hi kini ka guru mita kona gamu agole kiengu gigi kwanya kwa jita kamu rano ne kumwa jani kuto tebe kwanya kuleji anganyu ru anyunju bayi njaba maya engbage mu kalau kaya gitu gana mika ngao jenge kwa ikpatu mbaya kumwa jabja se kumya tak kuleji kumye samwa unaleji ni kya bagaj tu kyo lagane gusup kya ak paishon ak gusup kya choro no kimi tolin tolin bagap kase galo go ognet ke galo go ngap ko sa yang ngap ko mang agum agum mo tan budget ko le to ma wanja nun ba ja mo le gitu sinyo enga murna ne ko paishe tenga ke gen ton sikat mi tenge meta kenya ago ne sana sana ngap ko jum daga weekend ngap ko magal kasar tan ge bendiga lakini ko gine ke sangasan murna non ko ge ma je ke bi so na ga besa ago ne ga ko ye go gil jige ingene le kini ka gromi ta ago ti rahani ji tabri kitab kalin jini kuno ka murna ne so ko manga besa ko mo jab joso no gules ago ni na nyun warning ne ba misio ngota ta iye ngota ta besio anyoru juba it ngota besio ana ago tole ga ibu giti amu ka murna ne ka besa itab ki tabia ki besa nyun ko mami ta ago kasarta na to ne kyo ge besio ago ko ngala le ngal jaba ma yo lakini ko ga ko ma ko mo jab murna ne mbitu tabrana le jane jamo ayo ngete kai kisi tu mai nai lagane jam go jamo e ago kasar tara me mite go ni tana go ga ege ai ngo ta go tip chini ge lagane go bom brano go le ma jam ka besa kam la mo go tane mnye go ma jam jam ngut ko mai ko ma ge ra ma ga na go tale mai ge ngi jo je je tip tano ko inja ga tole si ji dabri da kwanji mai mai ya ko inga les mengo le mai ya gone so ga ko mbro no le ga nere ka pesa ago ga ngone re ji ku ngai takne jebyo so no ko ma be gun gone re ja ko takne ko le mami ji ta no ne ge ga shindu si ku me da mu ae o ga ko pet ngale ga jom no ne ga ko paji to kal ge bya ke ge re ga ko na ga condition jebyo so no ba ji ji jebyo so no ba we re ko ya ga na ba ise inga ga ga county chat mi to limbar of vale ago ga ma ko ku me da mu ae na ga na ae gule meji itap teng stari nung ko me maye ko so so ko ko betin ngale jo kini ka bamrano la gari la go ke jo ga chat jo mengge ja to ke mengge ka besa kala abga to be not be ndisige to 0 ko gorom ka besa nan ga manyo la ga walji ko nya ka besa ko goromi aga mo gule ja gonde te benga kingen kingen ngo nya gule ki jam go ye maye ko ngete gule ji ti meji nai ni to I birchi mama na nyu I tebe I leji ki jam go na ne ko ngete to sku tau alo ke ko ngete ogi nya
Mara ugara nji tang tokoj lakini agang ngori tini oter tu ke munch kwa hikabesa tatak chikoro men ya samanji kisutu ni tako mala jimbitu tabrani para indo natin nge kutu mising daiga isek artam jika kwa batang nge saai tamana genga kere kwa chutpike jangka besa lainda meje ke ibtake yata genga genga genga genga suku nyo ibike jambara indo ako tako jaka meje kwa tujbana Thomas ungu limbo kajitab salibwe Thomas nabo limbo kajitab salibwe Thomas Thomas nabo kajitab salibwe Thomas Thomas kwa kuni mbara inda? Mm-hmm. Alangu galia Thomas, mama joko tuwe. Mm-hmm. Arab Ruta nabasi nenda ik? Ruta nabasi nenda ik? Eje, alatos kalia ina... Ruta nabasi nenda ik? Letos kalia bebeta na ba conference agoi na kata na fas na tana gara langut mesen soko bita ke ngala tul enke bagenge enge bitu tabrani meje na letos kalia letos katua ano yes kami soko bita ke ngala tul enke bagenge enge bitu tabrani mana daga tuwa unegano agut mesen ke bebeta na ba conference choice kusobindo Joyce Kosovindo. Ada tu semua nak kau mutiara iye. Ada kasih tak kita tu tiada engkau tiada kita mesti ngajeng. Ada tu semua nak kau mutiara. Empat tu tabani. Dagi gaya tak engkau.

0: dilo mara ko gaita ta manang lo
1: mara ko dilo musa lagne mai tita
0: ye mai to ligi moti
1: chita na git ko choso kini but ki tore
0: ri tore
1: ki ba ko mun mun sa enore ko le ge we ga misiri o mala al musa ak choba
0: ko le mi ma ko te sruta ko tit ke
1: dilo le le ji musa mas ko ita ko mang be ele gora wir tengro ko ko bala ko gere net
0: o e ki le ji tit ne ni ki le ji tit ne
1: o mo
0: ko la tit ne grokta e ki le ji Kabirta, iya kalau jin makas.
1: Iya korup. Iya korup jitu soko, nam cawan kido koyan soko. Sige buat kini sibu, nawas nih sibu apa boi sih karena murni kaki cegah nama cian. Lagi ni, kima cegah betul tu cete.
0: Nanti nampet tu tabran.
1: Kauin betul tabran. Tinggal kitinya kicok betul shek cegi iti.
0: 341 days.
1: Iya betul shek 341. Magi ayi kura.
0: Magi tak cegah lagi.
1: Magi kura. Cawan aku negi tarawak kita mana kagengke. Ah, se lenda. Asyik ayi lebeni sihat
0: nih.
1: Negi tarawak kita mana ki. So nguni tinget ko kako nam ko we kondoik ki goch na vas ko ndit kenyi shemut
0: yes
1: mca go miyu ibirche mb miyu ibirche women rap miyu kavana indechi na nyin indechi senator
0: indechi senator
1: yes
0: agi ndeja gne president so nitan ga ko ningut mesing nitan ga mejega ngala ko mesing beta tabane ga nai gele inka ndo jogut mesing ka gi ga bara inda inki se jutul jogut mesing kitab kitab kalenjin kai ko i gaji nafas kai we ibirchi ko rai tung limba polling station ogi digite bega beta tabane ko mesing ko ngi gode nafas mi te ga ndo ko mesing ga jita limba ground ngi gune ko ngat kele nganda mi guyo ko mo mo be kidango mesing le magiger kut mesen kele kaisi ki anan ka kaisul daya kut mesen lega baishoni kati ki makini kut mesen kando ina ni kando ina gara ko maji to limba bunge akwa itu kati ki magatim gara ngogi member of parliament ko maji to limba bunge akwa igi ne wure representation na tana babi gabe mete ngabe bertana tana gile wendi kando na gote bi kati kut mesen ulungutu yaine mita kando kut mesen kemara ko mita ng nafasi se kati jeter ter jibata kut governor chigiri bi kati kut mesen ulung maji to kut baishoni tum kut jije parain tum kut jije kut kabe berta na tak ne mite ago tega satan ni som kura yat lagni enki gunin wa ago nam gora guri kira ya ka ka bit kura lugait kinya no gibat kinya na igenyu ko samin kut mesen barainda ko lejin ama ja nyune lebeno tun ge lebeno nya tak jige kut mesen baishone ju ingi le jamba ishone kut mesen jata jogo ko mot ko soldae alage ngando ikat je ter ter lakini ko mite alage ngando ikima ta kut mesen ko gap ko ye ne vibrant kima ko ta kut mesen ko gai baishone ingi le magar ge kut mesen pik tugul min ngap ko jep jep ko min ngap ko ju tige baishone engkebe bertanah tanah mite mite tu kugut mising kiga kiga misoge je kite muka segai lagi ni kata kugut mising kile emus kau mite window amai sikit lagi ni kugut beri warga lagi gai nata kau sulta tapi kita kita kugut mising kibai mite tabran kugut mising kolem kita ni kugut mising payne kan doin tani ginggal alai kugut mising alaga barabar osiak pi mite kugut mising kagi mite tanah tanah bah temi kan kau batik kata jawab emeh tengah serta agak tuhul aku nata kata tapi kita kugut mising kule kango konam yaga oleh anda betul sejo anda kile naran kau beri nubana brusa kaji berainda kuhune tosa weki nafas kut mesen kusubka paishon kut kat jaga pai toskiro king marer for example ngi nguno chata jaba national government ngi we king we talanda stadium gele ki pai president oreta rirone ma usamit koma kusab sabi ki gere ta gwen gonda ngwinu ta paishon kut jater jater jaje ga mu ko testa bana bruce ta paishon kut tosi marera go takinye ngolemi to beta brana gile ko go mu ko go sulda ga ndoindet na ta ni tinye ngere beta na ta ni mitin agonda go rin brainda beta tabani ileweni kut mesen ga ndoindet ni darana go kya ileweni she bana bruce
1: yes hingele man ni taka ndoi kichema time limits na nyango mapegu kwa MB kwa senator kwa women rep kwa MCA governors kichoki ak president chetinye time isha kwa yengi lakini president kwa kwa some time njine vwa yengi ako kwa kikir baisho ni kichokororo nchikako yae kwa kikir la mishek chikako buwa misinga kwa burie tap kwa lenchin kwa kikir ngalega affordable housing kwa kikir ngalega apsha kwa kutoret picture chang ako automatically kwenye president kwa nyoko mwagule kia ya ni agni agni kikoyo misini agni agni ugono nafas ni vwa yengi asuldaeni kikiri man kakutok baisho chagaron chapa president una mb negilewen mb negilewen tos koi booste mete kago ibu nore chomba kera kago ngoko ibu ni koko chap tukche standard mca non gilewen igoch na vas tos kaba kucham nga tutike nka uti assembly chaka toret kando na tete ene mite ni kafa na nego mita aminye netaye tos une kaya iba isho niko nye chame iweki ananyolu inde chitone lele kumagimua wala gele kagiwon kondo ichu kimache kikiri gele kagiwon kuka kikiri kora manifesto chapa kondo ichu macho kapwa gele tot konyo kwa wala en kando na tete nego mite ni
0: yes nata kutumisim pana bruce nige maje yao mbitu tabrani kigonan brainda kabeite ge ngalal tugulengi bagenge mbitu tabrani

0: itaga ci dafa lañu rang do ba metti ngi ndax ci ba sayit mo tuna ba so bo hina ba be to ba hina so mo no ko net mo malim ndo jonne president ba mo ne William Ruto ma ngi net na ba askari ki ba administration police ngam ba ka sayu tok Nairobi o le da ke ci ta bi sayi jata ki ko ba ngi ke be bru ki te tin ci ba e mo ni en ka gi mi te ba rib set up ka li ja Kawagun katunet kando ikibadi ni cheke tertere kuting kuiti kutinga kleta itna bangalenge cheme leteten missing kubun kando ikibapala tetem ako tenga sata na kita kuingia lewe nishet na unenyone umayet kule na tangu koko nuga muise tangu piga bemi tetem kita na tangu kuba ishara bisha ke kore itna ba soya enkuenu tabiga bemi tete enge kebeurwe kiterchine. Enkuenu tabla kogang mana hejebo imoni kogi gomo chaye kubun kanyalilete nebo nyirisete kusuke aga musagnatete nebo kasari ule natoki kuripote nebo kubun kubagengit ne indojin imanda nebo laguge ule majik bagengit shijotoki kegushigong tuku kibune laguge misenko e musagnatete nebo kasari takin tuyo shikige jaba balatete kando ile nebo PPK inendet korako MP nebo kiharu ndindi nyorum komista na ba county na ba Kiambu le kabit ni takin ka sarta na ngwa ala ga MP ga pemet ko ta gando I ko le ta gu na ta ke ko re ta ken ge ne ba ge che ko ra che ke ba tulya ta ko tin le ni che ne ne o na ta ta ki sul da en ki ta blu che tip tem active tem active sabem ci ta ko le njata ko lo ga pemet ngo ginda che kai tuja ge sait mo tu na ba asbu ik tu to che lo ge ju ko ra ngo ginda ko ta sait lo na ba be tem ki gure na tu mon mele
1: John Kogalugo Yogabimit in Nwagindo in Touch FM.

0: Kalau betul no, aku terpaksa saja ilki metangnya. Kali pegi apa saku wangun? Nee, kalau tuh ntar aku mau beri eta bin, tomate tinggi tit. Hey, korup. Betul no, tapi ni lembi bikin mata kan? Jaga apa saja? Ngalale ngalion dan jaga betul sih kabelit kapesa. Nang ngalale biji tanu kau koragin. Mere agin missing lagi ni. Kenyal kejap cik ay. Aneh apa isi berainda? Naga anjuru. Aibun ngalia tap coba bagoi ayu. Ago no taka mune kalle paishe para inda ngung kita neke nyoru imai tanga lya tap joba so mali la nyang gut kitigin para inda ke tukul naga nyoru a paishe asko beta ge rale kai tun logo ge kemnya je ende tili len ko uye u eng sirutik amu be tu do tagi ko tun ge ko no gutu eta kin ge le jina go ngwa amu gi mu aje ko me tinya sababu inye ne mi ta banda re dongu na ile ki mata gas unless ko ge ti mi ti gu ngu na isile se me gas lage ne boje angina lage gas coba ke gil ke coba ke kasarinu aya kagot kasar ta kagol laba sai te muga ko nimbarinda no san batti no kabisa ko inyoru ko ngalek chaga gi mwambe tu tabrani ko kasarinu ko to mata wa namsi moshe ko age engwe to lo lehimi ko chamwa amutin soko ni direct ke ali shengu ni muga ko sai kabisa me chake taune number 7 and status 74 ash number 7 kama kawaida ke taune number 7 ke to ko subarak so la batti to lagoi number 7 ni o tu ya 55000 rand ko friday kime jage rip chita na manyori ko ngete ke monday ago betu tabrani inye negi ingen soko ni manyoru ki ko ngete monday ago irani ko sene ningu baro inda betu tabrani aga meje ibaishe baro ningu ni status 74 ash la batako iduge number 7 taka kerbi ke ngchang inda nguna maga mit ka butu akenda negara ran kapisa aga ko ningale ke bajersete ko negi naga teren simenyo soko ni ginye status 74 ash la batako iduge number 7 ka ko namno tonguni la batu to mager chango takenge naga ko inge na ribe chita na ager ko inge ninyo status 74 ash number 7 ngoroji taneta ene atoi sokoni ya tukul ago nimbarainja ini age tukul nimeje kengala tuwa ngore tapsi meta gore tap conference ibwati lenga tute kap komut kasi kuma mi maneno mingi inyone kito imwa ile in kaine ngungonga kokwe ngungi account nengung agiko jita age barainda unotage age kuyege ya tukul serinu ameji tukul inamsi mengwa gilapat status 74 ash number 7 agoni ntrapinik imbe tutabrani friday college in chang bonasi chang rabini kikikoitoi so mati junde barainda age tukul nagapit kora unotano inyur chike rabi et status 74 ash kimi te duket number 7 kanya gergo kimi te jina kwa ingen imagine mami jina kwa ingen ata mutu moja bagi age chamani wachama akuna status 74 ash number 7 hey mami jina kwa ingen ilo ngana mzi meti atukula wakini kwa ingen big touch FM hello
1: touch FM hello
0: yes
1: kamo na wearap
0: sara achome kia kabisa labta inye
1: bye bye wearap sara
0: bye bye tu betu shek tukul
1: kato chabwana piru na jimba na pura siwe
0: Aha.
2: Amuna studio.
0: Chamegei.
2: Naata na kila kuli uskimogoro.
0: Aha.
2: Bye bye na studio.
0: Bye bye studio.
2: Tuom kage ngalolo.
0: Tuom kage ngalali manwe.
2: Tuom mange lana kumatawa na conference.
0: Ah, gebu nusi me tagi na conference ni gebu nusi me.
2: Kabu rona si mutoala maka na conference.
0: Sawa karibu.
2: Puangara meteji boyzi.
0: Mhm.
2: Mama kila jipo abi chief.
0: Mami la jipo rane.
2: Talia.
0: Aya ta tu chono kabisa. O muajine wa le je Friday, Thursday Friday. Magimi tel ngalega la jipo. Anyway, imwa wakitongane ko kai nengu ko kwe ngu account nengu age manda ko notana. Ko say the new status 74 ash number ngapi? Kimi te do get number 7 ameja namsi moshe kinyu kidogo sikobita go noktenda age gora atege testa ngore negararan garo bikche mite conference kidogo gora age jege labate agere jitna ga naga tai ka besa nyu ko ingen conference ko jitane gigure ngo yes okay kain goro kain kaya jitukul guna me sa ga jit ko miyon tukul guna ya jager goro sa ngetin yes ataune jadi, nama itu mama je, mama aja kan,

Aya, kotko kai konfirman ako mairo ko meimke. Ameja ako ni ninguni ake. Rani ko Friday ako ameja ki nakte ki chungon kebe number 4. Status 74 ashka ki tosu number 4. Ameja ako ni ngoite ake pe beriat keke ryoto gora. So ameja ilapa tuka pesa ngyoto. Aga ameja ebit ki kajin jita natom ko nyorgi. Ne manyur 14,000. Kotko manyur 14,000 ko inye noto. Kai kai big 20 koroga meja isto bijo tak 20 koroga bataba no sisho mobwa ameji tan mainyo 14,000 bonus ko mashida mainyo 14,000 ijege tai to miro 14,000 ngsi mengungi ameje nyo duget number 4 status 74 ash number 4 ngorenye otu ya grabe ninguni status 74 ash number 4 20 kasi jakte kabisa jetu ligeri lege barchige otok status 74 ash Labatakoi do get number 4. Tuende kazi.

ai ya yugi mira ni ko kigoi be utap jo ba ka sene ni ngui tokono le mi 20 ka se ame te ka besa ke be ko no tono ko no tono ki tonga na gere be ka besa ka jam so ko ni be tu tabrani ta ti so ai gere freedom a go na ka besa ne va tino a ga me ja mo ko ko ka besa yani watu leo mumefanya ni furai amune sa bye bye tamu ngalo bwa aga ndetenda kulin big sogoni na watu wanapata pesa hata nimefurahi sana mpaka nakosa kitu ya kusema nasema tu asante status 74 as college tage muaiweje sakicheke bwaje tumge bwa ya status 74 asa giwe kitu kondoka na bangwan 85,000 imagine ngo kato mama lipika talagi nikago bwa biga wajo chike bonus asante sana Status 74 ash number number 4 number gapi kazere ni number 4 85,000 iko itin big mood lakini bonus ko itin jito kwa mfano picha kako nyotike kumata ndo kwa mfano ngutite kwa mfano aya Martin kagiko aje 1,000 ye gone 41 shillings not ye gone but in ajeta niki kurein yakon kai ko 800 Martin ko 41 shillings a purity 1400 ajeta niki kure Magdalene kai ko 850 jita niki kure Joffrey kai ko 400 Nora kai ko 350 jita niki kure Fancy kai ko 400 iro pi ko lebe ditangku na ko na to na ka cham ka peso le bonu da bi ki be haya ko seneniu kanget taike shek angwanu kanget taike shek angwanu Ameje igil gengun yes aje kagwet ka sata aje ngi bi kata mut endege se jota ngona aje ngi bi kata mut igi gajne 5000 aga tokol petunguni status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 hey number 5 and number 4 gonyo man ga berberi number 4 Kage mungu number 5, number 4. number 4 ite 5,000. Hey, ni mina potesa nyinyi tena. Aya, status 74 ash, number 4 ga signa niyo. Aya. Aya, special dedication kwa jiji ya ketuku. Mwenye anaingia soko na kuambia, eri wewe mwenye moyo safi, maana utaona mungu. Asante. Yourself. Yani piki ingeni sokoni nguna wakiri tukuna le piki paro safi chengeli ingeni sokoni wanaingia kwenye rupona ase kwe kse yani nyinyi ni watu ya mkubu status 74 ash number 4 chutu nguna kenye

Aya kasai denyo kasai denyo aling gitungan api sabat api day yang begabin STA kopi kap charge of God kacam kima tanunya kau tua lagi maita coba charge of God kalia kau tua neta kumpuka before ni toka studio lagi ni ama kwa bi coba ni kani sagaro na lejno sabato negara rane ingka kwa chosai betu tap cuma mus coba to aya kona ta sare ni a meje in kota gele je sogo ni status 74 ash magimi namba gabe namba 3 bado niko na 3 minutes ya kupeana pesa akonguni asko gago itka sarta en 2 minutes aje ngi mut age tugul ne jutu enginguni kotko gai nyona na to minyone paishe baraenda ne uni inyoru 50,000 as kotko gai nyone ananto minyone I paishe baraenda ne uni inyoru rabini kete tai 50,000 eng status 74 ash labatago to get number ngabe kosoninyo to get number 3 kerebreng number 3 jetugul kuja na ukuja tena karibu status 74 ash number 3 ngoronye ami agere sinya na lei angu ne mami ji ne nyono gen kao ngetje mo ngetje agini mo ngetje ra status 74 ash status 74 ash status 74 ash labati to ko lagoi do get number ngabe labati to ko lagoi do get number 3 number 3 ga sai nanyo number 3 ga sai nanyo status 74 ash number 3 ga sai nanyo ronja dake shekpendi dake shekpendi kabisa dake shekpendi dake yata ke ngana yes Kasi na new status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 amecha magun kita gato le me te sata yep chinita chfm to get up challenge in kagi tu kiwa takte tu ti tabe tu tabrani ne baka torore ta gala sunet inge tu yebe tu tab chuma bili sa nane agoi sa kumi engte tu ti tage na to ne ba misa mix komalo tu tosi ko bata chosi engte tu ti na to ne ba imun akta chfm seregonyo

Shadrach, Shadrach, pongezi. Mata itil jita tiga jita nata itil tiket. Wachana nayo. Matita itil. Sinya itile nage. Sinya itile nago faya. Matita itil tiket asobin kabisa tafadhali. Usikate tiketi tena. Metien kabisa. Matita itil tiket ina oro. Very interesting. Ayo bara. Chagum wage loko kosa. Ina labda utache kwa tu. Maya aji gusani jita nagune. Chamune. Yang kaya pun tuku kilal dos kau ni bala. Meme te chance. Pongi si sana. Nota kile Shadrach. Kori. Eya mitem biketa seta ago tile ticket. Shadrach gorir. Pongi si wifi. Pongi si. Pongi si sana. Imagine kuna ngi tego. Very easy sana. Ina giri wana gada mitem yo. Wengi chab jina ni jita kuge tieni yo. Ina giri ngot kecham ni jita kuge tieni. Apa sambamba. Nechu stoka lache ba 100,000. Kicha muna njigeti kwa jali soma gitio. Ngot kwa lazima itilje cha angi itil soma gitio. Ingele muji itilengu ni kuchiga ane. Kani itilenga nagi nyori njigea bonas kwa gengi tuku unotan. Chamda hati igeti kwa jali soma giri nane. Ngot kwa lazima. Ngot igerele lazima igeti ye. Kwa imu chigeti ye. Netae, ngot kwa menyoru iti ya mneboe. Ana iti ya mnebo soma. Matingo ziri soma gaya. Star 274#. Mi ticket number 2. Ino na 100,000 kwa Inoni ko 100,000 Kenya shillings. *274#. *274#. Till ticket. Not the meeting number. Ta. Number 2. Stock kibo 100,000 Kenya shillings. Kaende. Ngachi tena tani venetano. Tosinye not any venetano. *274#. Till ticket not the meeting number 2. Na hizi gele stock kiba 100,000 Kenya shillings. In stock angot ko lazima igeti. Kasi baga angot ko lazima igeti. Iko imachi ites chance. Singa lo kore anke til ticket. Sexy gele kogi yete jita nyo ne. Ngot ko til jita ticket in natai. Ne boang ne baso mog. Ngot ko magi nem natai. Kwa mugi nem ne boang. Imugi nem ne baso mog. Ko nanga wien diye nengune. Kan gele ko til jita ticket ita genge. Ngot ko mati nyurchige. Iga tu kore da. Ngot ko nyurchige bonas. Ko mesi kwa rao ti igeti. So, chamda ati get tiene yo, lagene matko ziri somoga. Magan so ilage itina lunatae, ne boeng, ne ba somoga. *274#. Kena lagi chile donone, kichile *274#. Metiam number 448. Nagi chile ngune, konote ne ba *274#. Till ticket, note ne mitten, number 2. Agisiri gele stock, chebo 100,000 Kenya shillings. Aya, lo, magigasichi bagene ton. Jile bakita *274#. *274#. Agi tile tigati nita narakaraka sana. *274#. Agi tile tigati nono. Gigirige lengono tani windi kwaljinge.